Li repate bietan zafè advertisman Wasco. Wasco ka di kon sa departman la pou fè customer service yo. La kanye interruption la kon sa. Interruption sa ni pou fè epi pou fè koneksyon nef. Epi pou discontinue koneksyon moun. Be si ou ka ale pe bil sou, be depot bagay kon sa, sa avalib. Sa fè diye epi jodi ya. Sou vle sav, sou vle fè payman 457-3901. 482-0210. Vous voulez savoir comment l'argent de Wasco 457-3998 482-0187 et bien 482-0187.

0: Wah, kasanuma. Robo kasara ni bura li bari ay kuno tsi.
1: Kasara ni song na.
0: Well, all right. Hey, for